0: stream it, listen on demand, pod it. Your favorite shows are waiting on planetaudio.org.nz. Streaming now on planetaudio.org.nz.
1: Ang Auckland ay patungo na sa zero waste by 2040. Maraming paraan upang makatulong nabawasan ang basura at mag-recycle ng tama. Siguraduhin lamang na ang inyong recycling ay malinis at walang bahid ng nabasurang pagkain. Alamin ang iba pang paraan sa makethemostofwaste.co.nz. Sama-sama, pangalagaan natin ang ating bayan patungo sa pagkawala ng

pekoeva. Pea e saiang ke tau mo uika pate tāna ki atu a ngai mea kehe a angi ke Vestapolo. Pea ai ko ko e whanua e nia ko a Perisiume ai a o koe nau whakainohi no mai e sai ka pau e whakafuafua pe e te kakanoi manu kulo kula ke ka alami e tolungi au i he wike. Pea whakafuafua lewa ai ngahi kakanoi manu koe ak whirio i pe koe process meeting e koe hem pe mo pe kani pe mo salami pe koe sosisi ki he kalami pe e tolu noa ki he wike. Pe koe nau whaha mai e lava foki ke te kai ai i ka pe koe foi moa pe koe mea kakanoi koe moa ke ihe ngahi aho ke hei ko ia o i wike. Ka koe whakaatat pe fokien ke tau whakafuafua ai lahi ko ia o e kakano i manu kulo kula o ku na whakaha mai koe ni e ngari sai angi ka kita. I kai koe sai peke mo i lere i kai to e sai ki tau mawanga paanga ke uai fu lahi ko ia e tau se niti o whakamore i e whakatau ko ia kakano i manu lahi ki ui kita. Tatau te whito e ni ke kakano i manu ko ia kulo kula puka red meat. Aia ko Perisiu meia ko e tala mai ke mea ke whetongi aki ae ngahi kakano i manu ko ia kwhirio i puka process meat ha mea ha kapaika peko e Vestapolo ko a sisi peko e mea peko e fuai a kau. Aia ko Perisiu meia, o ko nau tala mai, o e sai ka pau ko e kālami pe, e tolunge au, a e red meat o ko kai ko ia i he wike. Ko tenma ake, ko e nau whakafuafua a nau toluia, ko e kālami kakano i manu ko e ni kulo kula, tatau te whito e ni ki he kako e ki he sipi pia moe pulu ko e tolunge au ni manoa ka alami tolunge au ni manoa pia whakataha ki ai moha moha lau i akau pia ko a plant pia kehe foki e te ngahe mea ko i au kumau ai a ko e ko tenma ake ia ko Perisiu me ka tolungi au, ka alame tolungi au, ko ten maake ka tolungi au ni manoa. Pea, ko e ngai whanua ke he, ko ka uai a Falanse i a ku nau pe nau tolia, ko e ni ka alami e ni mangi au. Au tau pe he tolungi au ni manoa, ka alami e ni mangi au a Falanse i a. Pea ko e ngai whanua ke he ku nau tolungi au ni manoa tolungi au ae pehe ko ia whakangata ngata ko ia o e mea o e red meat pa ko e ngai kakano i manu kulo kula ko Sweden tolungi au ni manoa pea ko Norway ko e tolungi au ni manoa ko Iceland ia ku ni mangi au ae tatawa Iceland pea mō mea pia mo Falanse pia ko Switzerland ko e tala mai ke mea ke lahi taha ko ia te kai kakano i manu ka uai ae moa pia mo e kakano i manu ko ia kwhiri o i ki tu oua ki he tolu i he wike pia te kai lewa ae ngahi mea kai keke ku mau ai ai protein ai a mau ko ia me he kai e kakano i manu o hange ko e mea ko e ika ko e whai moa pia mo e tofu pia mo ngai mea kehe foki o ku kai ko ia o mea o tānaki ia ke kakano i manu ui kai ke kakano i manu pe e lava o mea o mau ai ko e ni haa mea. A Ivy going

Maringeti na nandambul. Nindo bororong may ano weka bin lutuli bu na ano na station yung o na tuwasay baba po hindi ano FM. Nindo rongo di kina na itutu ko mena kila. Nimbulong bulu binagat kina na ngon. Nabi matanggali mati witowi na kenrita tarubi kino pa kukoyang mumbulong bulu binagat kina. Na programo nimbula na tuwasay baba po hindi ano FM na weka bin lutuli bu. Pero talang ano yung bororong na website. www.planetaudio.org.nz Ndwa na itonga bambamba na program ni Bula.

iki makainga ko fi afto pulelulu ko to ape he time to ni maki fa e fa ka ko to ape polo kalama taula ma fa ko speli a va he nga we tonga o Auckland man ka ses ni tati se no sila me hele ti o ta no fa po ni ono Planet FM ok de mala ma be fo ke ma o polo kalamani e a he fitu o we wa fa he wiki me he website www.planetaudio.org.nz/taula